0: me fa ho amande bom me bom so se dan e na opa ni akope bi obi ba ya wose eye flight ticket ekutwae obi ba ya na ose ye school fees ye koye ene ni ekeka keka ho bebre awrade adom nyame na mo amso ntine nyame nsamfa mo so na momo ai na enye kakra nso so last says the no mo amoye nyina nyame inshira mo na ifiti na no ya wodan inshira na maya inshira na mkwa mu ebeba tisa afori a obebo insusu no fatu akoma so se enye ewrei na obompo dia ma no ene enye mic 2 na mo ya no urade safo urade no na oyɛ dia ma no na wahwɛ so no ahyira wo ye gidi fo na yɛte asɛsɛ wo mama wo nhyira sɛ wo gyɛ dia ene duru bra wo sɛ yɛ ma na saa wo ma wo nso so is for a purpose is for a cause enti mo hwɛ na mo mwan dr kaka abeka aka donation ho ma minti wo
1: yeah ne meka ne sɛ a tier for ni ahwɛ fo wo hwɛ wo Facebook ni YouTube amu modin na amu mo rabai frise obie niwa oda beso dan so meko kroma bana me bana na bibia edadi na afie so so oba ya nyama nyina nkoyie afie kura nsio no kura ma me koko fa me nyama se light asa to ho se ay electrocuted opo ha wo kura wo nkwa kura ye eye hu nti se akoba ne sade a ebesre sra na ebesre se amufa ehoma bro oni abadae ni tima emwa yenuyen efise se nyanyame ena nka ono kura wo ho bia ka bade sam konti ase ena me de bia me ka se o se hospital na se bi ba ene me kae se busuafo nya o mode se nipa ne ti ase so ati ase nti saa so na me gina so aka se ema ye nyina anye ye de se sister yo tena ase o ti ase efise o chine bi obetumi abaye big person no no so so nyame ache ni bia no so ahwe so o emre bi me kwa adom fo mo boa me nti me so me obi ama me fa mo a obi na aye saa empenifo so ni se benkum jare ni fa na ni fa so jare benkum nti ade na ne ho akere no mo ma ye nhwe na ene so so ye mo ano na ono so so nya ba bi tuma me ye ntwe se se bi asam beto no be di ayo ho kra sisi a me gidi se ne kra kra ti ne mo kra no ne ra ho ha but se mo to be ba na so nya sa mo ana nso be ma na ni agi na oye adwuma bi kra na be she ni kra so se ne kakra kakra me ye so so se na ko fo nya me ho do a bo a me nti me so so metumi ayere mo na me da chi me so me nya bi metumi abo bi nti esre ne ebesre se uma yemwa no na eja abai wa kama kama kama na ono so nyakopon ye na dom na onyini ha oni bi free so nyakopon be shira ye nyina
0: okay
1: do the chat na onto twini shira
0: number na ye 0544241685 mike boatin na beba 0544241685 okay. Like me all kind of sana at your phone so good so omo e do donation we ban e dey abo aye nyen eh se ka ye hia no e do so so no so mo ma ye 6000 7000 pa e be kan ye na no ye nya ye no na akon enim ye pa 0544241685 o de ba na ya bo din ni akache ya mi so won shira ke ma minti o
2: kaka mo ka ni se ebe timi ato obi a a few years back na there were certain areas in Accra won tim po se wa flooded but within last year this year if you come me in can for 3 years I banu you realize that there are certain areas are since you talk akrebia
0: afana
2: ahono ma flade
0: mame emna okay I'm sorry to call mobile money nti obi send 100 Ghana cedis ya me show pa wow send here ya me